0: vhudukununa yese kanepa yeto tala tshuya kutina uchicharuna
1: yese
0: isakunyala tisau manduwa kemitarai
1: wata
0: wata ni akasarika lantana ndandaina.

Kutoka shepo ni tumama Katuti kasi salamu Kuroka ni amai Kama ni mnasumbi nai Itata vota malu Kutu nula la sadalu Kujena ni yoktani Kote tazu kwa makutalu Makani ya mga panani Kutu metu lepunu nani Anduba na fatu Kona shida na randu Ambe na shumbe na ku Apese na fasoma u Mamura, com um characa, com uma galinha.

na di kolanti anza bana wa mire kabaina o bana wa iso na bantia are mama oso ya o sanga no kumi ganga bagi ani nze kuita o bana wa iso na bantia are mama o sanga no mura binga so wa ira kuita ndi manya mwana wa iso wa botia are mama oso ya na di kolanti are mire kabaina ndi manya siriganya na bantia Are mama, oba mi, nga kukomozi nga kekube tumulabiki, oba na baisu wabotia. Are mama, oso ya, neririkiri za balabari roe, bana baisu nabantia. Are nakulantia mateka, o neririkiri ze tumulabiki, oba na baisu kabazi nga tumwana wanabula. Are, oi mama, neririkiri za bamingu. Neririkiri za balabariru, siriganya kabazinganze. Are mama, oso ya, ngakubomo zinga kenko bentu mulabiaki, bana baisu wabotia. Are mama, owawe, narikola ntianze mwana wakaisi ya wana, bana baisu nabantianze. Are mama, oso ya, onsangainu munga bizo mwana wa mireka waina, di manya siriganya kabazinga. Are mama, obami, nga kukomozinga nze kubetu mulabiaki, siriganya kabazinga. Are mama, obami, neririkiri nze bana wa mireka waina, siriganya kabazinga nze. Are mama, oso ya, nga nyuro kumwenge sebo beya ira kuita, mwana wa iso wabotia. Are mama, oso ya, nerikola ntianze bana balero, bana ba iso oe. Are mama, sangano kumi kanga benze baba ira kuita, bana ba iso kabazinga nze. Are mama, oso ya, nga kukomozinga nze kubetu mulabiaki, bana ba iso nabantia nze. Are mama, oso ya, neririkiri nze balabariru.